0: Ayo, pagnatong ye. Mangin o na ni komendo. Trim kasi sa papingin mo sa marikoy ng program Charta. Lagulagob na yun.
1: Moh keingan puan, ragup doyoh de paling popular.

0: kirin na amari ka niyam di ke kanita niyam di mahanta kanan na di pengalaman na lang ka om hado tegu ka niyam mo na di
1: saya kaku di si guawan.

Agustan Mawah Agustin ng selamat ang araw, DJ. Stanley Shen ng selamat ngumi. Selamat ang araw. Irang okuraan request lagu ni John Asong Bicinta by RDMD Band.